Atre rilebiere bolari obo holonga riangasha seraha yi okobe sute o eberi lutambe lutambe okomuyi owe na wicha. Mwebiri kire aba chef aba makartie wa muyi muna newe wicha na bakuluba kuluba makomini ya wasa tuwe wicha ateno kumbe vale bayanga vama watikania vate okwebia banganalua na rebola eri obo holo eri aberere tuwa na vale liaba adef okolutambe tambe okomuyi owe na wicha. Emberesha ya homo na kangirie na vanduwa mundumu umuka kumairamu mukidina per wa mwanamu uma oyo wahamba wane polisi okobero vya chirukanaya. Ateno echareke wa muhambari ya regamburera neri umuka tika reta hauma na bakulu bakulu vahimbani. Omochero echa murigolo mwubu ya suwa ebye Bujumbura e Burundi. Yabiritu kwe mibiri eyeritu sotia baka bulia bulia abandu be politika bako miyate mena mena. Yeka hanganera wanu mwimaniri owecho owecho eche Burundi Evariste Ndayishimiye. Kandia kabia mkulu owobo uma obwe Afrika. Mwa kumakumire abalideri abe bubuniji abakulu bakulu bebe somo abanabiri hika omobia suwebio ebye na Burundi. Ono akabia nga mwimatania omokati keshomba nzangu mangu mesekala weka omoche woche nweche Congo Demokratike. Eche mbere mbere mwana tirite tukere ya kabuli ya mundu mamu umamu umba umaba uma chitunga chitunga abebe somo abe sengu hau manewe SS hau mana vandru abare omo chitunge chesesu wa Sant'Katre chitunge chavaniji. Omokati kabo mwari ya kabuli ya Marte Fayulu, Delice Sanga, Diedone Bolenge, Bolenge Tenge. Hao yo wabini ya kaya hanganomu mwanya wa Moizi Katumbi kwa mana na miate tulenayo bakata shetulongo kona Jamarke Kabund na ye avirika omobia soyu mwena sosutiwe. Omotwe linyuma sheribi mwa kikala mwa nashirishia vya babi bulibwa mwa mwamu umibu vana ikala hao ma chitkomola baka bulani oko miate eye politike eye che uoche nweche Congo Demokratike. Ebene nebe nene vya ebe erikanja. Chae cho changalabu wako busana neriwe ticha erireta oboho lona katahabu kose kase kakaholo kukoboro bekasa omopolitike eche wacheno eche Congo Demokratike. Ma atatabia benjibika kumaiririba wa arewe vateno omoboro bekasa vane mwenta sharibia ngabama kwa mirire mibiri yobate. Abalidarebe politike erebi bakaliga erete kwa okobu tarabu umabangakania hao uma eche nenecho batimba kwa vanyebe somona vande vande vunii vateno kumbe erika lokobu tarabu umamoche wache Congo chochanga waticha na hotse echicha bereleka iba subya no mukobwa iba britrekania woho nyuma kundya lwendebya mobero muna ne mukera owakalendo mobya sobye chenzasa no mowandi mavile wosi awakabaneka omochi wochi noche Congo Demokratike bakasuba abye nyuma na busanana ribi mu bakaberekera wo mobya sobye Burundi no mwimaniri owechitungecho abanyapolitike na bandu banje bakalingikana ya chahe okubiba masubya omukobwa we nyuma. Echini mbukati ya mocheri ya sungana na Rigene Banga, Rigene Muhesi. Rigene Muhesi omukangiririo okoche iro eche iseje mwatulire watrino. Omamu ulobani iba kari ya erika lokobu tarabo umachikaka nga yangoko. Evo sivata kire muaga kandre abandru kumbe vamaya bakikalaha umabaka horekererana changana waticha. Ringe bolari oboholo nebende bende esiri andeshabia eriku wikokoboro bekasa chikaka ngaya omamu uluwabani iba kari ya vatano vanganika laha umakumbe abali kubutabaliba na menyangoko erika laha umachuche nguwana echanyacha vandru eriabaka usangirana ama heye na mabasima vali chatua notuwa marumire shongu lutule vata ikiranira ya mututu eria munevwire tukasima gracia kasareko tumoreka omwehongo morenge ne wakavotia marero ngabivale viria emiatiano tukande sebabu holo.

na kolererwa umubiri ubiri hakwikuhi yari ambeno abakasuka nabo bahimbani mu quartier akebutretse ibanganje hira mahago mu basunduli bwo kwabo byiswa ngabine bibi.

0: wamu.
1: Dai musherie, unashetira lakina kule tena kukwe.
0: Aha,
1: inje drami.
0: Ni wamu ni akisho rapide. Wala, akisho rapide. Ele ni yanoketo.
1: Ukanywa kai makasha. Eu kande mwa mbira uli ya atako.
0: Erona maya wula kuyo. Ni kwambu herema mpangu.
1: Ende chile lakina kukule rako.
0: Inyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia Mambasa Bukavu.
0: Mutwange kantine biakatu kasenye dala bulongo
1: na hande